Don't rub yourself. My girl. Apo. Come up to say. Then you may see. See a little boy, Jima. Papa, papa, papa, papa. You may see. Bishop. And rampire now. Minya dance. Dibi be me and son. I wonderful. Me will be that. Me timo ase so fofo no wo ka wo mamu mo number me jo mo number no wo ka mo akoma ko be 19 nura ya busasi bompa ya no wo ka so obi oje wo mpa boa obi oje osika obi osoroche huma ya ade huma wa ade no huma ya ade no hu ha me adu ade di mo so ye ha me nya sab ko to bishop ya bompa ya no wi na be 5:30 na me se me for mother na me sunday se me ne ya npa mi ansa na ye nam papa wo kura bi wa ni na mini minu ebi eba. Na ebe unu se 50 persons kwenzi no. Na eda famu. Na papana ya mpesu wapana bongu se ya fasi kano. Wapana kwa jenu chena minu ya se mfasi kano. Mfasi kano ya. Sikana dani 3. Dani 4. Akwa dani bebre. Kwenzi nkwa unu. Bebre. Na sisai. Na gubo tomu. Mwadu. Ti wana mongu se. Mwote emi inu. Api uro maba. Ubaba ako. Bema bako. Nin atadi bia mesha no atadi na boto no nko a kwenso no baba boto mo brebe pai mi no oho ana na odro na me ka kire no se me se wo wo ya ba na egukwa me na ifai nti ye no munje na me kota adue no krampo na me se sadi a omunfa adue no nyina dai nka am no me se dabi ompa adue no to pese me nware na sister no won sha taji wo chete bi o pese me nware na sister na me se yo nti na me se dabi dabi dabi ti menua no no se menua no so won so be ware menua no ana fa fa de menum pa ebo won se tame ebo mpa ya no ka se etutu e dane sase no me yese ya no mo no tetegu me yese ya do tegu wo ya be be me na me be me pega me sase na me ka kire se me se nyami won me se mo tie ne ti wasase su die wo ti wasase pa sofo faya no me tetu fam fire no to farm fire no to farm nti amam be dwane ya ko di me okra afede na menua no o ma yirma menua na ya wade na ma no ma menua no ene ya ware de awo nti na mesu me medie na mesu barama mesu na mesu me de magimu ba bia betele bia won se mensa na se me bankom ni fa no me mo se na me se fire te si aboba buola getengete no na akwa no so na sisino na sisino mo mo nyina san na me firi me dwane ya ko firi popa no so mfropa no yuna me se me gina o man ba me biom nti last pa last dan pa last pa ya no na me say fire fire fire 5 times amena mo no na wadane wo wa yira ti o ma yir me nyu ne mana wara fana me fro me ti me say da da mbo mpa na me nyu no ano ka kire me say me mbo no din kire na me ti me ka se me bo no din kire wa na me ne ase na o se say me ngai o bo mpa ya ma no o bo mpa ya ma yabi yana se o mani afra na menu no so ye de enye na wo na edwene bobrem na mani ade nsare bo pa ya sa ko se ko ponwe adan se jere bebere nya hu dia no be no nya men men kam nya men sero pa pa pa pa pa ke bitimi ba en wa menu no be din pa pa pa pa menu no me no me din ko fara nya men kam nya men shiro adan se die we nya sam ketwa wo kra isa nya men kam